0: na mi huye sa meti ha yade yare bia ye me na doctor nyankan se meti menya hu me tuwe me ka wa sha me kwa ye gwa wade no me se won so sa de wonna mo na o he ba ye binim sa wo ka wa na sha wo ka obi kura de ka wa na nyamfa bi mpo me sha wo ye nim sia yesia ma won ware da me bompa e ma wo ti mu ka de me ka bi can I declare say every demonic power that has played me wicked
1: every

awurade mi eni ho awurade unto me yo and so near sa o bay bibi ara eni ho awurade unto me yo